rekeditswe a o siame ra go tsama yang go iragalang ka mo le thakoreng la gago fa ke a itse gore o ka ronga ka ha o tsene fela tshwantse bela gore ra go fothela ra go fothela ka pina gago o re tswa ka mo mosego wa go piana re ke tsene tshono e ke re dumela ebile ke a solofela gore tsotsotlhe di aperitsiamo akere.

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

0: ήρθε με ραφό.
1: Right ke mphulaphuli siya engomeni phayana ke yona ezabe ithi esuka phayana ku mkhololi yena sithi phayana icebo lakhe.

Jesu siyabingelela bangwele egameni elinamandla na inkosi imahala nangunkulunkulu etholakala yiso lesisikhathi abadumisi kufanele badumise ngokweqiniso nkulunkulu wamusu usekhona siyabingelela egameni lika Jesu.